Ata ang malakis yun. Kuso na ilo. Kayo sige ako na itong mga da. At ako alo kaya. Kaya mag-iakang niya. Kasi may liak si Kabe nga. Pita na may ganrid. Si Bisi ko na kung nakulot daw. Kanayarap na nga lang. Hi, sulero daw. Sa banit. Pinasawa si Tanong Mani. Pita ako to. Pira ako to eh. Ugar niya patto nila. Sulit ay may lang wala yun ko. Ikaruliw tila ang mayon. Awan ni. Ibar na makita ko mayon nila. Ikalo alam nila ay ma. Ukala ko tila ako tila ko tila ang magata. Ilakano ilo akto alam mayon. Ikaruliw ako sa mayon kang namin man. Aga yung kurubak kay baka. Takinga, apa ni kerja nak kau dah mai merap pembijun, dah mai kalau dia kata dah kata, oh gang nak tidlo, oh gang nak tina, hai lo, dah mai mata, kalau nak lebih kelir tu, tahun ni nak wiskau saya harafat kalau me, dah makau me gualat solu, dah makau ni kalau ni, nak lebih nak cengin ni, pinas susu mata. Tama na kalau wapi pamani tuwi na ang ito pa pa kasi na ako kapta tama ito wapi in Arctic Tango na kapta yun wala masik matay may tama yun hi ulo ka check ulo may nagajaw na kawa well it's a nice morning here in Iqaluit the reason why we don't have a blowing snow even though the snow is falling but coming up on the Iqaluit show we'll get you some information as to what is happening and how it will happen for the rest of the day. But today we have good stuff that will be up and about with us on the Hulok Show. As you all know, we have Inuktitut and English. And this is how it sounds like when my brain just kind of switch over to Inuktitut. Hulavachak! Kulaminara po siya si BC North Radio 1. Ako tigayang ko yun to. No nakakasa mayon araw di ko patunod. Nabaka na karaw ni narad sa utigay po si Ulami May 19. Nagadyaw na kewok. Dahil maulak makuwataw jay pitinungak. Nagadyaw ko sila ko narad pakalwa katsiyok. Ulami na kadyaw ko walang adyaw. Nagadyaw na kewman. Taman natau, ukau sumit sangat kanuta kanuta itu dan yang mengalir itu sangat menang yang macam kopi dakun JP itu kalau nani daku kain natau palau semua jauh dari negara semua lupa dah nana kalau nani katit kita bawa jam mata inuin ini negara semua jauh kita semua jauh dah nani alu tu lu nak waktu terus sembah juga teman ni harum ni ngah tenung ni waktu waktu sembah tetap ni harum harum mewah dahin. Baulak man makwata ulak anak-anak jahit inuin tu sekarang ambilun angin mawik dah wanita tau aku berani dah macam macam makwakay pero pali luting anak ko tuminabi hanot daw dahil mga kayo sige ako na ko ng mga armad daw doon siya bakal kayo mapayaw inot dito ko makapilo ngayon agigumabik daan ako at siya doon siya yakalaka ako ba yan ito man ako lulok si mayroonak daan ba na ako ba yan eh daan na yung nagyaktokwe yung nagyaktokwe timmakapili. Ane yang miring yang nasurubit yang upaya yaktain, tambah kuat tambah sana dah tu sekarang ni dah aku cai nak dukim waktu siang dah ulah kalau korang ayam. Hai, selamat hari ini yang jadi mesra cak naro nak panjang banyak kata bandar haram ni, ane dah tak terapi yang kita kating. Namin na ko yaki kasi tanda ko at sorry meron nga nato pa sa lunay na mga CBC ko nun
atau kaya

0: pannut pillereakak tala mga ta hoglo anak kangit tu ngulo ni anin na pa kanu pillereakak kaya mga ta ubalo ni itigang ehebul leo lo te bridge ablo na to bridge muna kaktaw yo kaya ay to kalu ninga ni kanu ilitsa to ya kalu kaya mga ta tamat ko ninga kalu unip ka alaw matatuhak ni tsa may alaw to amalo te kwa nunaving me ang ni hukti tsiye midwife kanu pigya alaw kaman na mga ta ama kanu kayo hiti tsiye mag mga ta tamani nunami ni tuki hiwala ko tigit luti go tamani kiwalang ni nunavut milo ko ang ni hukti tsiye midwife ang nang ayok na hunhuna ayok na utaw na ayok mga ta tuki hiwalang naksumi ama ano ilaw luta kayo hiti tsiye ulwa ayok mga ta ihuma leo pale alok so kalu ikayok tegi sa lo taki hian yung na yak matamakwa yung ni hukti siyo ami huno upigi yung mata holo na yung wa iswa kaye na yung wa loa yung inaaktaw lokeb lutilunin taman na nakataw ya kaya ka nga ni tukihiwa alat suta ama ikayok ti ikayok tu ka ng lawit takwa yung may hukit si yuyo tamak ko ni nga kalu unip ka kalu lao mata nung nabot may lutay ko yung may hukit si yuyo lao tu nukang alat tu galuit huna ni ako o te kahote kalulaw mga taon yung kamata o venak to yung law to take ane.
1: Te matakot o kausirisara viginu na vingming aktuit irni suksiyit pilirere katartangin. Kanok li tamani nuna vumit irni suksiyit katiarun narayak pitatakwa nuna vingming aktutaw tuglugin.
0: Te kuali ikayok tugaw tse mea mata regional organization, regional government kutigut kayo hit tse atu lua mata li anito me ong nega kami ikayok toktaw juti kami pitakakman tamani li pito ratatea ito ni tapunga nuna bu government nganu lagi tay ko makihian ni ikayok tau har lo te oka kaya lor mata kihian ni tuhak tau yu yahu itu lauk suti ama ano po igok tau yu yamea suti luni uhi mai kwa te kwa yung nehu kiji tay mau galuni but ikayok tok tau ngi loa mata tunga vekat sa akong na yung suti takalap talaw mata ilahat ni ko takinig magungig luni pingahunig luni nukangin na suti pilarit talaw mata tayo matakad larutig ilaw pa tayo kanili nunaring ni amihub luti nunaling mi otak niglaki 6-7 niluni pilih ye takak sune amata hamak nga tunik kita kama sune takayak dulu ang nga matali takwa pilih kita uyak lutik takayak kita uyak lutik aki kok tau hemat saya luka matali teka ni dia ay tu na yak patama ni nunak tini kayo hit saya dulu ang kayak kok tu galua amma ilin na ang nalutik ang nahukay ng mod inang nilaki inung ni kablo na ang ito ni ilin na ako na yaktaka tay ko kawye mayot ang nahukay ng ni tamakati magin ina utigiyawod amihon

0: inuu yung na talo patatay ko ako yung mayang ina kaklo nige tiya at pekati nage tamak ko ilin na uti katselo yung mata ina reyabot kayo hikon na ugalwa taman na tamakati nago so tiya ay tiya ila aki kuya kakayang napad inang ni ilinak tu nayak tu ni ama tahama ni tau ilinak utikan ni hulu lay sa tara kakayak mata lay sa tayo kiluti kaya nga daw maligang yung maliglugi yung may hukay ng mo ayong isa ilinak itaw kita kihiyan ni taman na piluak to mi inu e kawi mayato kang ni ilin niya maklo teo galoa tamay ni ilin niya patak kuwenang na kaw na yak o pak iswa kayaw na kaw na yak sunilo inu e yung nahukhi juting e ano iswa na kaw mata kuwenang kayaw na kaw yo yak sutiglo tayo kwa unip ka palaw tut tu halau atigo teu na kau yu ya tu valu tam tam ko inu kau yu maya to kani
1: kanu atu te katta yak pat ang nai out langi luti irni suksi viunga pak luti inu pikkusi to kangi ni marig luti
0: in ma piu na katta me ang nai ya kau ye ha o te lau ke mata te ko tama ne ak ve ne 1980s ni pe ga su ko kau ye ha tau ye na mata a pe ko lo ke su te inu ne ang na ne ano una iso a ga una kau na ya manga tama ne lo banu na te ne ang ne huktu lo a ga na patau palo ne au lak lo te pe kateng ne pekate kalokit lutin lunin. Ami hut unip ka lau mata damani yung ni huktu luar na patapil na kau na yakso ni ilagi yang ilu tamani mata muta ka yung ilu tay kwa miki luar ni ngani kemang ni ang ilu nigit kau yung mayakak tunga ami hut siya may ani tamani awwene aulak tayo yun eh. Tamani ang nihulat to naglaan. Iyak kay maluki yun. Aulak wang iso din. Nuta kami na kay may huwang ito. Kaya asume yun ay nilak to galwa. Nuta kami lo. Pekatigayan nilo. Malik to lo alak mata. Ilaan ikutahan mo nga nga nga nga ta. Kihiyan eh.
2: Ki na yang me atur yo ang me kau yo mata aulang na ah hello da van ik da na ak ve ani ni so ni o mit sa na da de sa kai nak da be se chau be o tak a per sok tam ni ulang na man ah na na ga tu na si tak pa yo yo ha kau yo me nak kong ah hui ke ga pi da na po nga pi ga ani we meaning ani chani ang makwa you right up ba to tell out to me show you the go and I'm not dia bring it and we share up it up but I don't need it pick the right matter by you to be the pala sima you in allah hopan ma gurun ni ta ko chuna ko ta ni hopan ma ana na ma bi bi ngaru ba me yang en tu nga si ko si ko la mena la to si pi ba le yu khala ma ta su bi ka bi sa lo to
3: Ula kuta, CBC ko takami pibalin. Uwang hao saan ito. Nuna bumipalay si kita ko pa sila sa dalawa ya kanak si malatuy. Kanong may umiang umi. Atan na uki ukitu ni kunirong niya ng mot. Ang malaw at di kuti ni pisi mati yung minik. Panipalay si kuti ko sige ang alaw si mo 38 niya kagulim ni Daniel Legacy na January uti lugo. Palay si kaw kaw si say na kami kaw si yung minik tako suli tako pasi jatsa dalay ko titanin. Tako hunusok niya ng motoka ang adwit.

0: Malo Jiho Tehau Dominic January 2018 Amalu December Aka Neulautum Talumeulautum Taco Pasijo Dutigangit Mako Honujung Nanamut Mako Atua Chigaswanemo Amalo Ukutuna Dini Tunio Kai Juminum Amalutau Mako Nutana Tamakuninga Ukutuna Honujung Adjihotini Pasijau tutu ke mejangit tiku jau kajo kamalu June 8 ekadu ne katu ibe mota ku jau lauto. Baffin Land Iron Mines takwa ki nau jau hafte chisi wunu chapu jau ku majuin ida chapu jai kuji juin Ontario me katu ibe ku makanda chai kasuan ningin ne takwa lu nuna bumi Sulita nakajusin na niya tuja kan niya bing kasi niya akigere halag niya tugo ba fanan mita ko kina uja hati tisuno sa pudjo ko maningita ko kajusin ko na chair niya matago kanok tukan ng tilugin amalo akigere kasuar tilugin niyo ba chao talo nilo ba fanan tay mata ko at tuktao si manere nga nulo jani uja kan niya bing amalo meon me tulat tak bicau jok tako isu malu nang itu min ngai join amalu tau tako suli panan nerap tuit stins bimun atu kaya kota le rumalu te atu kaya milu kaju si balde ter ngai join kesian ni asih patu le kajin nau jani san ngajak ilulik tako kimi kujau juti kesian macam ni sakit cia kuji join December te lugu tako Aku tuju itu nak dua lima mi pangan tahu sih majuin kini aku cakap cilang ni yang isu makan jauh lah sih maman $800 million ni aku dicakap lah tu itu banyak aku nengwanun bahkan lain tak ku aku dicai gunam ni aku nengat tu itu amalutan nak tuju sih pasti insbimi pangan tahu sih majum bahkan lain engah cakap sih majuin kita ni nu kita tuju kita gigi nu Anga khatigin na kasi madang asuli kajo si nerna kayat yun. Nuna po may sibulot tihim ako siya nerna katuta matumamit sa ano. Nuna po may kanay lakti, kanay lakat siya kita ulutin. Panito may tulat takbita na aki kaya tao gumar na ito. Tana nalang na ito ulang to libro. Malagalaw to diwang ano Stephanie McLean, Amalo Lori Ilaun. Government of Hakunun. Ke government hakut $957.8 million ni atur ni ni ratu ya ka gunu tali manu tulat tak minu de malu atako upinga pivalle namu tusarat chau kan tuni takheu lok tu min nalu na tau lok tu panito mita na tulat tak bigo pitu khaulo na masuk palle lu nilu Amalu takwa potasu ngujuit aki gak tau kumarni atun ilau tukanak tu tai magu tana atuk tau si manekama sila wasi dia perleni nganu.
1: In Nunavut, this
0: Nunavut mitakwa tulat tak biujuit pimari umata asibak tinun amalu ilakaw singin nun takwa kapamatukakun tau nalunak silau ngemijui khat sila riunia mangata nuna pumut asingin nuktulat takbi kainau jain tako tawang ikakajau juid ikhalau ni tana pairibi khaktu inutitut pairibi mi imangago sabirada tzelzeling nuna pukava makun tako unak tukubingan ni March mini taimei nirai juin nami nirajau ju tana YWCA Upvik, tai malu tako atilu real estate nun aula tau sungujung. Dan aula cedi kejengat waksi majok pigi ala waksi majok waka ngelew ni ngat akani. Amalu dan khidla ila atu suka la waksi mamat amalu tau tako sabi kaja cedi tak padli alat dunia uko sautinga. Miriam Imak tanang kahakto kanaw tu isi malu kahakto ko ang malukit ang angin nun.
2: Timira ako sa balya tu ima fo pira lang ima ikaw masyaron ni sungulik ko nga takit si baktua sungulik ko nga ang malu timira takit si hatta na sungum ma takit si hatta siya kaya hako

0: ilinaqchi laktaami tiqarlumi illuarni qaruhuguleqtaqa angna hukanga yulangman aniti chiwalaraangami nutaq nutaqarqur waqa yubayang walu banuqa nuqaquyen laqu mata tabbanutaqala aniwan laqileqtu aniwa chama tutabba nuqanga tileqlumiu taanalu angna hoglu hiwogale maatta kukarlune ihumalulerlune nuqqarlune nutaqala nuqqaqtik pat hoglu imaqngani imilerman aullaqimaluarutigi hogtaqle imani nutaqala imeqmat ubalu baanaq ma iluanginaangani aullaqimaqattaluarlerlune hoglu nutaqala aninayalau tuqanuinayalaungittu ni teikani ani vikani ani walaktilugu uqautiyaw talawqatta ikping mutaqta lerobite maikpigilerunni ani tittuuluaq pat push ani tuuluarlerluni mutaqa ani walerami maannaulektu innaunni mutaqta taqtichinni ilinnaartitsi qayleq pat piuneqqaruyaga orlu government ukwa pequyangi uqaqtaq mata aullarlu tikihiani horlu aulla toalaq milluni nutaravuqimanaq millugi akuni ilinnaarlaq milluta uqa taqwa books uqalimagatni uqtimaarlutta uvagu innuktigu tautuglutta ilitsi horatta tautumiarluta uutoqpalliatlutigu ayorunni horatta inuktigut taan takujaukannequjaqa innavut uqallat lattaahormata unikkaaga kaqahormata tuhaablugi piullaqittu quveannartu illitsivaalernartu innavut pigitta peruitisitsiartalautut maannaullertuq tamaanigunnaqugut innavut our elders
1: Tema kanga kanuaruk li ilaw katawri raw pita kuning nga pilagariyaw yuni.
0: Kaya kuyaw law kimaga ma pilagariyaw ta magagma akir magbing mit. Apekuklo nga hunaligayaw niya kama kanu. Pinarama huna ni nuichi kuyi mga ta nuichi kwa mga nutakta pang ni nilan ni takakto ilagan ni ani chilaw kima yunga takwa nutakta kanuin ni suti nutakta ni kugiblugit makuong ni kiwa law punga engo takigaya takkan ni anana maukaw jo tang ni kungi tigut tang ni kugigapi nutakak tiguak niang nagubit ilagiyak ni siyong kao niak po. Ano ka tiguak ni kung at hitamanit ama hitamatak wa tiguangin na usuta at jigin ito ni tiguak tang ni kung 4 years apart hitaman kiyo kaya ni ka ano ka tiguak tang ni kung dumi kaya nili anana ma ok nitaqta ni kun kalorni anana ga ilinami ku ilin chi man ni kun tam ni mal taqlugit ilagin nam mi ilaqat cha nam mi nagligu hun nam anana ga oqaw ju cha ma yula ma ilyar yu la shun ni go ilyanak ma mun twin nang go ilyanak pu imerlo ni ilyanak unika tangi oqaqta tangi tigut talaw ki magakit inut ino khatakat chair na me kanu ilo kawgalu agubit akiriak tailigit ta ko agalu e oqaw jung oqaw hingi tigut talilaw ki magak ikayok awa songa ang nani akorok tulu ni ikayok taw yagali lu ni piban le alilaw ki magak tatana akhe mabit adjigin ito ni kaya makakaw mga pitakakman makai tela ko yang hantis la ko te mo bluti makai taksuti tinyo kai taksuti ilangi lan ikut uy gahung nut ni kakareling nut mana ilin ya ut ilin ya pa ego ya

would look good. Those who need to suck out on me, yok, them on the CBC, okay, doctor, not out of a finger, tigot, de carone, over on Karen Pigoyak, a maroakic swede, you look at Anna, Isabel Catocock, a matauk, nakite, you give your vote, tame cock. Ulumi Aipa, to be dude, May 19, 2026. O quat of the saxone tut tuk tu amingani aka tuk tu rener tok takwa naruna yarluni git no kait pangni achiging inning in it amaro kano anno gare okto qattamangata ila kangne agiluni inuit qawi maya tokang in it unikaw sa kangne agiluni Amadok, bivali ayuriri, yukang ni aming matikang at kangilin ang mit. Kanwi bali asimadong mga atano na ringin nit. Bivali ayuriri, yukang ni aktok. Sinagsaw dito kang milo, nilagtit di niyagilu taik piyak chung miyo mit. Kano ano ka, reo katang mga ata. Unikak tilugutu sa niyaktavut. Tunga sokattaritti nipiliortu yumannerussi naruner sokattaritti nipiliursi yumatuinnattiartugut kiseanili una sibullerpaanguniartoq igluringmiu innataanna Peter Awa unikkaartillugu tuktu aminginnit oqausaqartillugu ammarut tuktui qanu Amilriyaw sungung mga ata, anuraliyokto sungung mga ata ama. Inuit piko si biningin nit, unikartilugo. Tusane atlutigo, tasuma. Akik suyita, Isabel katokaw, apersoktiluniyo. Tusane atavo, ulani piliyorun nasakaw mago. Kisiyan nilingin ningan nit. Tusang narok tiluta, tusang naktavot nungupat tana. Apersok daw tilugo, unikak tilugo ila. Tusak saw na ang mat. Tunga sutiakit eh.

0: Du sang ne rodo yak to kwa tuk tu e kangakku amma kanu ili ranga kheong ni ling ni raktao kattakpa.
1: Samani agas nyungwani septemba tamana pigele rangan nurelak tuwalo kattak mungwata. Nurelak patiyele kattak mungwata. Tamakkunga isikkunukkai. Isikun ramangat. Agnal dura sama isikwani siukai ma. Ramangai. Ikat aku yudara manak kami. Kayong nilang mirakta wataku. Iya, kayong nilang mirakta wataku. Sipakat tak sukudu. Ramangai sa uktu maku yudara ramang. Taiman na ipang malitaw. Samak kwa, kwaak ni kuwinyari itaw, itok mo, simayari kong mati, kung niyari kuruan. Samak kwa, kaya kong nilisyong ito. Kaya kong nilisyong ito. Nuriyakat tangin na mingi. Samak kwa, ito na asing ito. Asing ito. Taiman na, tipa siyo kaya ko, tipa kundiyari sa kami. Tipe kayam mata. Suatu kali, ayah wujud kuat. Ipek cawu non rakanu. Amu mayu rak tau ini. Ipek cawu nak pada mata akhir orang ini rak potri. Ipek cawu nama amu mayu inang. Nerak tak tamin. Tapi ayah Dabungan ni katak kami ni kema, tipe kakpo. Tanah kau jauh tak, akalu makuk, kisah tuang milawat, nunguri akalu, kaya ni, ini saya yuk tiju. Ukiya sang wala nak tiju, ayah kura kalu tua, tunga tarku mua kata nak tunga ayah. Ayah bini unik kengan. Tiju mengilapi waktu makai. Nagasiya sa kama ay bak to wag nang mat ikumarik juo umiyakpak ammo mayo na kaktak tuli nagyak mo kito akhiyago iluwan ng lirang ata ipuksaw na nagkpak tuli nagasiya sa kama Kano. Ipik siyaw na kusigay at sagama. Ammo mayo kusigay at sagama. Ay wak sunit kuli kitiyak su. Tunaw ba? Nikilamin nyo di pakatang matuungo yung kisutuin na ito. Tayman na toktay ko akilang nilakot po tamak ko na nga. Ito. Nurelak pendirak suki itu waktu makulir ram temang menekam. Saya mesti pusing utak pun. Amai baru saya kuat. Ammo mayok sunit tuari sunabu. Ayok sunnya suki tu nak tabu. Sunabu ni rata tak mengikir rakti juga. Tamak kuningah.

0: Ding net to success have duck, including mutak in Nario, your Peter Awa, Rakatakar Dilugo, Isabel Mid. Bivalier, Udrigi, Tavanga Kangilinome, Bivalier, Udrianic, but Inuit Kawi, Mayatokang in Neonikang Namat. Dana Adams Dana, Bivalier, Udrigi, Yoyok, Kangilinamut, Mano Yok. Bivalia young in ne unica, runner, see you in young matacanri, palia, semanary young in ne, tungasuteri dana.
1: Emma Karen.
0: To Sakwa.
1: Emma.
0: Eina Maxio.
1: Emma. You blew me, hitting me, tap to you, lift the wood. Open chat to you, you go bloom it. Takiluk takaya, anuraksani, anuraksani, anurangi na lawsani tamani, kani naksani lo. Kangat sini uli, nunalingan ni tagwani, apotakakun na ikaw tigilaw to ako tingin. Hewain na ulit to, kikoy na ulit kaming ito. Hilatane nunami aputili yo akoli ayok kita ang nalong ito kuli ugaluak maana ha ikanlebig yo alaw kata taman na nalio tila ang man ang kago tama ikanlebig yo akit matame mutilugo tagwanay takirme nukang ang naulaw tilugo luhanan tayo kanik tilugo taki yukaw yung matan na nukangapit tagbani ug iso wak yung gulaw to winuit kanyang sinagmiyot tagpani kamaneng mi kamaneo ni kaktaw yung hamihut tay kung nga hong mata ikakamag buong at igayangan ni Lloyd makaaw lang lang to tay kung nga hanat tay hindi ako hilukta ano kangin na siya naksunin na tekubengin naksunin kanin naksunin lo nubuyayin naksunin lo ilangan ni hamil tayo limi ubla ko hilat sa ulok tukulo hekin naksunin kaya ni ano kakpale likming mat ano kangin na ano kangin naktualo yung utamani

0: ke ha meeting me akadong itu huli cetak me leha nerle nerle dekang wilu takko pine leha put takko do to ngubu Karen
1: koyen me da na pi pi valle yuri yun sarave
0: mama na
1: kangat tau ke ang tavosin bye danna kangillinermit pivalleyur serigigijoyoq dana adams pivalleyur retillugut sasaartavut dema dingna sivullertusarseoqqaujoq peter awa unikkaartillugu tuktui noqauninginnit kana annuqaariortoqattermangaat unikkaaqqautillugu taannari nillerniallermiyoq tamakkua Inuit kawya maya to kanginni unikkaar tillugu uqaqateqqarunnersiqqaummat esabermi tusaarermi labu
2: temmillu neeqattarningin taiman tuinautippalaungimmigattigu qimmini nees tikatteleraangatta ungasittuyaarpulu kuyaarpaluuni leppaunga siniktareekatakkuta aqeetuppangillutigu Aukemana resiak support kudiu, saya mana pribadi aku mengerti. Kak cipta resiak dulu ambalu, nukerjok cipta yang mengadap kudi. So kalau mampu sungguh kudiu, dah kuna kerja orang kami, urdu orang kami, mereka kerja yang kudi itu. Saya mana pribadi aku mengerti. Saya mana kisah kini saya mukua berkosingin adat jaga kudi saya ni. Ayong nangin ng sawa lang man. Kimit, after magkwapi, after ako tang ni kuya ka namin, piti ako nangin ng sawa lang man. Tayman na ipo lang. Kimit, kawasak tayo, piti na ako tibla lang man. Kimit, ako, anong kagawa, anong, piti ako sa mga ilo akalo ka namin. Takay na yung ayaw na kusulit sa bani. Pag nagtawa na kami kuya at kusulit, nusulit ang pundunay sa ba. Takay ang ito ayaw kami. Sa bani, ingat kasi ito ni abong at siya ko ukusi yung ayaw na kusulit. Yung manuwiwala akong mata. Kami sa magkwa, pituin na ang ito ayaw na kami. Kami makawas mong lahat, pituin na ang ito ayaw na kami mata. Pisukat takto, takat siya ka doon akalo katang isuwit. Iklango lang yun sa wala akong mga bata. Takat siya ka doon akalo katang sigur, dahil mo nukwaro ito ni. Dahil mo napila ka nga siya. Takalo ka na sulit takto kay ma. Bibala akong mga bata. Takalo akalo mo nangyayon ni, ang makapagluta. Kuwesu tiyakso na rinma ka kung nakpala ako puhut. Ama, anok silo akatang isuwit. Tukswek-suk tayo akatang isuwit yo. Dahil malapin yung nagsawal ako mayo. Tukswek-suk tayo akatang isuwit. Kupwalo ni rinma ito lang akatang isuwit. Damagwa, piwulan niyo wala akong imang bata. Ipakaktok tayo rin yari sa pibiyaga yung tuwari o wagsuti. Isang ito yung pangarasyon yung naksunit. Kawli-kawli yung wagsuti. Upwaro ni naksuti siya ko sa igamit yung. Dahil maang makong matamaw nga ano kayo ang nalang maang makong may nakagamit. As wala tayo kami mingit na iwan. Nai kami kanu-kanu sige kami nai wan. Masih tua kami nai kami aklo melayu nak. Kali ni kami nai kami ambat benar orang kita kecil ni. Kali ni kami nai marah tu. Saya menakin me ikhlas kita kerja semang dia bu. Tengok saya macam ni tu nai mayu nak suri piwa orang macam. Kuwalo ni takiw matawo ni aglusiyo ni kangat ta. Diamond Jack Doctory. I look tired with you wearing my ugly and nutty. I look tired with you wearing my ugly and nutty. I look tired with you wearing my ugly and nutty. I'm a cooling up.

0: Dunga sogeti, du tabi mina alat du si, tanya ngunga alilo. Hai, ulu me ay panganik, nukali 19, 2026 hundi lo, sirhe ngoya 305 ngoy lapitok. Hai, ulu me nala lang ang miyabot, saali ana hatami, pibalari ligitil lo, nala niya miyugut kayang sumi, ula ukala ko na si kenda miyuk. Amalo unik ka duwakto ni, makgunik, tusak sa silang ang misungam, tanaw na, hupa, Tajaga, nagunaningani outsaligami kuk at nagunaningani unika tilogo ammalo nala napaluk mahaitsuni at nagunaningani upig ngasakmi unika mitilogo tusaksaw lang ayuk. Ammalo, sibulipami tusaksaw silang at sunga. Taiko nikoa nipilia nipiliuk tawag ang alok tuwini taitsumani nipiliu dito hakut sigak. Tut ammalo tusak sao siyang itut akti suhatta mga main na CPC kut nipilok si mayangin nik tait sumayin nitaknik. Hanutigi salong masaya hatta mga akmanay to apimi tusak sao silang ambisunga. Ahay. Ahay. Ali sila bulikia hanuiling alang ako natsari ba?
1: Unno aktawa ni kutwa ka apimi nabuya ni aktoko takamit sana yan okay loni 20 mic nila suninga 4 mil loni. Sani kiloak mi nubuyani ak mi yok takka mi anu giluni 30 mik so unili mik nila suninga 5 miluni. Umiuyak mi nubuyani ak mi yok takka uan ni ulumit sani anu giluni 20 mik nila suninga 5 miluni. Inutua mi nubuyavalluni ak mi yok takka mi anu giluni 20 mik nila suninga 6 miluni. Puhignitu mi nubuyavalluni ak tok takka Nikiolo akuningan ni ano kilo ni 20 mic nila suninga 5 million ni akulivik. Nuboya valo ni akmeyo takka mi ano kilo ni 20 mic nila suninga kilo ni 4 mic. Ivo yevi mi nuboya lo ni kanili tuin na galik niki ni akto 20 mic nila suninga kilo ni 4 mic. Salo ni nuboya ni akto kanili tuin na galak meyo ammalo huwag palaya yumi. Mini tuin na realik tat silag niya suin lugok ni kilo ni 20 mic nila suninga 5 milo ni. Kaya ang suyo ami Raglan Lake milo nubuya ni aktok kanili tuin na rehak suni. At wag ni uwan ni ulo akuninga ni ano kilo ni 40 mic 60 mot so ngunili mic ikulaw mini aksuni unuak.

tauna mi ken ku shi la tia pi da la ni pa nga ni ga lok su ni i mo ku ki li nga ni tauna ni pa tak a ra chi mi te na nu ta la ri nga mo nga han ni sa gi mo ken su hi do an ni sa mo ta ta ma ne a ki ti ni un ni gi ga la pi in ni nu ta na nu ta ga su la nu ta ti ta la ri nga a si bu ni ha ga ti ver le ni jo i nu shi ti ma hai pi gi ga ta nga a ra u ga na ngu li tu ak mi kanya sawa si tamas si tapkas si tay mo tu ti tao kani akan mahaning ni roa la pichu ni do imaklu si tiyak chu ni do tao ni na tay mo ni kung ano tamaw ng mahaning ni sa giyam at sa ni yao pichu kasi ni mo ni tuwap ni hak mo yut use camp mo na hak tao yun at tamak ko alok ko ti tay mo ng sa ni yao ng na tuwal at tan mo kasi alam mo lang ayok tao ng sa ni kubita mo mo tao ng sila tao ay di Kasielu kungatiku sumu makutik apri yaktaulo yung yugaro siya ni khamit tuwalo kong innamat ulitso suni siya kong anugutaw siya suni kumu. Tay may loong innamat amon naaktusoktaw kaya laki yan man nubat nga siya ni khakuti ulay mo yung sanik kubitaw na nin makuaki yan at kupaktaw kaya hataro yung matukit ku khamit siya nito ang maku. Sanik ko ito haalulo, salong masaktaw lao yung ilubiyo ito ka suwakso ni. Dahil kung ngayon, pikisiyan yung kayo mahakta lao yung muzik. Atok kalim nini nga ni takan na akupi nga. Ang malo, tamahin nung nalikti ni sigulat ito haalaw yung muzik. Tamak ko, tegayak ni Mikulay siya suwak ni muli nga yuit. Mito ako liya ka suwak ni kailangin ni. Ututigil ko tamak ko, at sige ko ti, silamit, silamit. Ilagkay na suot, suyuhalak mga at suyuhak ni mga at kawis-kawis mga sa kutiw si Wattit. Tay may tunilip kay lago, ilip kay wiyo lago ya upat nga si Wunakakutiw na kaktawir kumita mani kayang kusumi. Security cameras, Wunakakutiw. Pirayak to halak mga at pirayak to hap ning kalok mga luni kinagkupirayak ni mga at hawari mga sa kutip samat. Tamak ko mita was lang yeng e pat nga aksyon na kakuti ko lay mi amol tan na kalaw yung may wakkan e ko tuk tingo aviar community hall atok to e ko ne makka ko ne mi sugala sa mga rek mi yuni kisak na yak ni di yaw al kusun ilu te me tu hat to daw yung Arctic Char Festival il ta kaya na li palo hat te daw yung akimari wal tolot sin mi tu sak na yak mi roti ak tu si mawti giwat pangin ni Pemimpin waktu loksi maka loksi ni terus kayak si mamat pinggu aviar suku si maluk mat imin ini tuin na suku suung itu kalau ikalah ya kita kalau tuh ni loksi ni tema tu suni senang le ya aku ni tu tahu ni macam tak kil jauh tu kisah ni ya tu ni tu ini tu orang ni kami ya kerja tu lah ya tu ngap si mana hati aku tu nak sahun kan loksi ni yang si maluk ni yo Mano po nga kikik rin do la ko no volum ni tepti kiza re akwalum na minna ni akwalum na ilet sa kika yaktanit. Takun na ko yak winit yun ik sa la rak tui. Ay may lataw si mayok ka apti tau yak ti ko ni rak ni rami. Ay ma kanili di haw. Tamani lo makitaw tik tan na nunalimmi nuitaw mahatalaw yung makitaw tik. Tigo yaw mayawin akong nag tamaw nga. Tamani yak tu biusu anak kagun nasi kita ni ni ni ni halfway house la jau so ni makita otik kan nasi guni tini atuk tau ni nala gaya ni si guni aku tu walau ni nato aku ni atuk tau gun ni mat uning aga jau hat tau yuk han itu ni ini mau hau tili angu le gajan ni mat teh ni le aku tu watch ni le tini uning aga tau watch ni teh ni tu walau katak suni Kuasa mahu tuin nama tay mangat. Isteri ni sebab tu hak si malak ni jadi hak itu hilang melayang. Dan nak tinggal ni mahu hak itu hilang ya. Dan tamani kena sumi. June 11 tu hak negara berlayar. Kalau ni hanya leh aku tiup lagi hanya leh aku tiup lagi yang katibik nuna lima kaba makun itu si majunuk. Makibikun nelayan itu si majit kaba makun itu si majit. Aku katingan ni hal yang gaya ni tamam. Waktu semua beli ni jutaan. Nama kita itu sih unik lagi yang picu tiga lugu. Ini mesti aku harap tu semua ni sih unik ni. Negeri mana dalam kita orang nama yuk. Ika yuk semua yang kata waktu semua lok semua mat tamam ni unik pinasau pinasau waktu sih

0: tasio man ano kayong kalawak plebo kaman na takto alok takto takok sa una tasio mo mo ubong apelo ni takon na una isun ni kaya kasio mo man kaya ako dahil manit ka ito mga alok plebo kaya ako yung tasak sa mga kami imatuin na kot kulay ito alok alok plebo kaya ako yung tasak sa mga kami kapiyan ako makakayo ng mga kami kami kaman na tao kakalapit ang mga ko kaya ako yung tasak sa kami Oksalo, namangin yang ulok tayo ko, takto mo, muna sa palyang yung matsani, kapenak to yung man. Oksalo ako niya ng oksan liyo, muna mila tako kaya ko na iso ni, kaya ka tayo ngumi man, kaya ma, sa matsani nga, si pisi ko, kota sa kaya labit to nga, oksan niya ng uto kalaw ni, kaya kato niya ni pinap sa aso ngumi man, tamani matuin niya milo ni, Iko kapalo ni si kumito na ni in para sa tron na ni naman na pinag sa mga kahit sa mga ko oksalo at sa mga kaya ng oksa nga lungun niya ng oksa oksa ko nuna sila ako ni tamahan lo nuna siya mga kasa ako ni lungun to na lang alap to kaya man siya mga kasi ko kato kapalo ano kong ito apat buhay mahalok pa kayo na nga nikaya dyan mahalip to kalagalo ako ni Kinta ka sa tuwin nyo, nino na sa talaga ni Oksel nilo. Hindi na kaya kang nang amal tao. Kaya mo pa nga sa may. Taman na si ko. Ako pala sa yung umal. Itigita mo ko. Tinding mo wala wa tatamani ka ng sa amin. Itigita mo tiyano ko kaya napila ko namin kama. Sama ko itini. Kapianak ng tuwin mata. Alihari ka makailo at sa tigipihan nun. Kaya mo pala at tiyo ko. Sama ko amaya ka ako talaga may tini. At tanap to katawin mata, at takasot na to katawin mata, piyak na lang ako sa walok to ni. Tingawi ang ilalera sa pala sa matutik. Ako sa kaula kami. Teme, kitang nga rininok to na to ako, takawin yung mata ako ta. Tanap ko ni nga. Itinang ni Mara, mahamawala ako sa panelang mata, ako pala nga, balik sa ko. Ay, inok to rin na to ako, takitang nga rin ni. Tamata, ahal. Mawala ako ni. Tama ko ay inok tingin na si Matasa ang lawit. Kaya kapalihan ko magatataman na. At tanak ko ilang may mao. Sayo may dati ato wala ako na. Sayo may dati ato sayo may lawak to nga inulun. Kaya na tayo tiko tigyal din na may ato. Inok tiko tao tigyal na. Kutso ko lo. Na kung may makialo ko. Kasi pili ko na tapuan na kama.
1: Ahay. Papadaan ko ang tensol. Tumit-tumi ko. Tuki halloween kalalong nili galabi yung kami sa mga hayo mga sabi kalas mga ilitsini tamat ko ako nga sabi mahay so isi mga so mata amala pingne so mata teng nala o halimatsuni kuli yung piyala ko yun naman tamat tamat tawong ni niyo mitana na yan na to alo to mat na yan na so alo matahangi hanito yung ikalawa kami yung kanyunin ikuwalot ituwalot tadik
2: Hatanga, aw sa malala sa nahanga habo de chuni sigat cha aro ata mangam na sini tamak kwa ili nubo ni ti kanir ni ili mano talo mata tagyo ni hayo mi at cha chuit amalo ite ko okit papan na sini
3: ala sa ba ni ito mata hat ta ni so mata lo sigat to ano hat lo tiro tamak kwa ilo yo le ta mi ta hit Ilaya mi mahadu kihino ito walat. Kadapu ito amin lao zay. Hagibyo kalanginu saa mata. Kadapu ito amin tsihot ili maadu me sorman mata. Ili nabi wakcha hong me sawit. Hanmala tamakwa. Aung ma yuveni ula kala tatik aputo ino oto mo mata ikil ikil hiya yuveni ito amalondi. Hagapu saa wala amin ili magi wakha tiyati hak sawit. Amalo tamakwa ini tahan o sauli hari mayok po walaan. Akan yung niyang ikala ako ti, hanim ito liyang ikala ako ti. Utang nasa mi si walok to mi, ano anik ati eksani, ato sa hatarak ti, pino para gan niya. Iyan yung ito, utang nasa wala ka nino alok tilo, nakka na siya mong matupalon ni. Ikato wala, nakka si may hatuan, hasil na tuwalo siya mong mat. Ano anik. Ati ka sa halot ik haningi tuwain kalaot ik haningi tuwain kalaot ik loni sa upo dahat

0: Nareahak sutillo. Anurilak suti dakadomik, 20 mit suungo lilimik. Nila suninga minus 2 milak sunim. Bubang ni temillo, nuvialak miyok, hanne litri nareahak sutillo. Anurilak niya nak tak kami pisimayumik, 20 mit suungo lilimik. Okoningalo, 0. Akulibin milo, nuvialak miyok, hanne litri nareahak sutillo. Anurilak niya nak tak dakadomik, 20. 30 meet sungo nilimik. Nila suning alo, minus 1. Ibu yavin milo, nubu yulak niya nangak daw mi yawok. Ano walak suni, nikidumik. 30 meet sungo nilimik. O koning alo, 0. Salo nilo, nubu yulak mi yawok. Tatsiliri pala yulak niya nangak daw ulakot. Ano walak suni lo, nikidumik. 20 meet sungo nilimik. Nila suning alo, minus 3. Kang siyami Raglan Lake Milo, nubuya walulak niya nangakta miyok, anuulak niya nangakta, atuak nito mik, 20 mit suungo nilimik. Nila suning alo, minus 1. Huwak da milo, sikinilak miyoko nubuya lutilo, han nilito na rehak sutilook. Anuulak alo, nikiulok, kabangan ni ulo, pisimalak niya nangakta, kuningani, 30 mit suungo nilimik. Uko ni halak niya nangakta, plus 1. Kain sumilo nubo yung lak niya nang aktaw mi yung kanilito yung nangyayahak sutilo. Ano yung lak su ni nik yulo kawangan ni yulo ako ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo ni limik. O kuni nga lo, 0. O palo milo kok, nubo yung palo lak niya nang aktak, kanilito yung nangyayahak sutilo kok ulakot. Ano yung nga lo, nik yimipisi malak niya nang aktaw su ni lo, 20 meet 40 mo tsungo ni haklo ni. O kuni nga lo, plus 1. Tasirak milo nubo yung malulak mi yung kanilito na rehak sutilo. Ano kailak suti nikidumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. O koning alo, plus 2. Damahin lukut siya mi nubo yung malulak niya na rakta mi yung wok nunalibot kanilito na rehak sutalo. Ano kailak niya na rakta sutalo nikidumik 20 mit 40 mo tsungo nilimik. O koning alo, plus 1 milak niya na rakta. Kaya ang suwal siya milo, kanilak palay miyuyok, ano wilak suni, nik yulo at wag nilo akuninga ni 20 misungo ni limbik. O kuning alo, 0. Aba nilo nun at siya po mi, nain mit, si kinibalulak niya ng aktaw miyuyok, nubuya liyo milak niya ng aktaw suni lo, hitigilig ito akpat. Ano wilak suni, wan nilo at wag nilo akuninga ni 20 misungo ni limbik. O kuninga, plus 3. Ammalo hotel post bill makubi milok nubuyelu milak ni nak tak hanilo tilo ubalo ni suyulak ni nak tak suni hitigalagi dok pat ano lak suni kabangan ni tumi 20 misungo ni limik o koning alok plus 3 milak ni nak tak yut tak ko tak kasil ni atiko how is akin tengi how pamuling ayut nunav mi nunat siya bumilo Ahai, nak kami mari alam nala kau nasi kena mereka situ tapi mula mi tanya orang bunga alilo ulus cerap api langgam si kau cerap api langgam si kau ngapa si
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

ila sibulak pa mi sila kanuin na sige ang mga tag tamani kibal lang mit kale malaw lu yak ben piya kalong unnog nu ye na tugo ano re 15 mo tike rataloni ni glas kuna tamani 9 miloni akay go sa kanila rata ko ma tugo ano re 15 mo tike rataloni ni glas kuna tamani 3 mi go ma tuni kanasa namin na matike a jo mi te ma unnog Allah nak tugu, anu gaya 15 mesti kerat talunim. Nigla sunat mani 8 milunim. Akagu sekian nego mak tugu, pingang neluni 20 mil. Nigla sunat mani 1 mil gu mak tugu. Igluri ajak milion nuk nuiya nak tut, kan nituin nagaelik. Senego allah pelaya tuin nagaelik. Oang neluni 20 anu ikhya yaksunim nigla sunatamani 11 milunim akagu sekenna go maktu go pingang neluni 20 nigla sunatamani 1 mi go maktu dekani igluri ga jungmin kamani toalit unnuk allalak palyana na tawyut anu rea 15 motike rattalunim nigla sunatamani 8 milunim akagu sekenna gatta go maktu go nigeluni 20 mit Uni yung niyat mani wan mi gumaso ni. Salang milyon nuk nuya na ati go kanitu na realik. Ano rea 15 mo tike gattalo ni. Nigla sunat mani 6 milyon ni. Akago sakanila gattago ma ati go. O ang lam ni 20. Nigla sunat mani 1 mi gumaso ni. Nao yani liyon nuk alalak palya na ang nilaktao yut. Ano rea 15 mo tika rattalunim. Nigla sunat mani 9 milunim. Akago sakana go maktu go. Ano rea 15 mo tika rattalunim. Uni yung niat mani 1 mi go maktu ni. Tagwata ko sila temin na ina sige yaw ila. Tamani kivalang mit unnuk. Ama akago.

0: $800 million
1: ni akilit sa halaw to yaka go nung wani ang malug Baffinland tako akilit sa jake ahakpal le ni kajangit taman na lukadyo sige ahakto ni Steens Bimi pangnataw si Madong Baffinland ang ikatigay ni kut ilang ikatigay si Manning akikatanino ikatubya katigay ni nukgota na atok tao ni kajang ito nuna bumisi wala tao halaw medyo tamat suming ako ipigusutsiya ni ato nuna bumiyo kanaya khatsiangin na hulugin. Panito may tulad tak bigakig at tao gumar niya tok na lang na tao lao tok liber kuno maligali tok jo mo Stephanie McLean amalo Lori Illaud government ko kuta ko $957.8 million akaguno tali manu atok niya si manaramat at tulad tabin nun tako upir nga pibali na mo tusakat sa lao tuy takyo lao tuy min nalo na tao luting panito migaw tak na akigay at tao niya to sapot di ko ti chaw gaya ka na tuning ang maluput ta yu itulat tak bingit ang malu niyo kaibing de malu ilaw to halaw to taman na go silaw asid di pali nga atoy si manihaman.
2: In Nunavut, these small craft harbors are more than just infrastructure.
1: Pimari mata si baktinut amalo inuit ila kausingin nun kapa matukakuta ko hat sinikay na ujang niyatong na mangami nalo na si mangituit nun abumut tuka nga dyan inuit tau ta ko nun abumi ilinyak at itaw kanil mijuit umiak jo amik kanay jang nami nun abumi ikhalun lagan mo imam talagan mo ilinyak at itisiyut ikhalun ni Lyle Lewis Flaherty ilagajaw do ko halaw to ta mang nagu ilinya pelo no pija ka si mangitu no ato ta khatsiya to
3: the fisheries is a good way to get
1: halaw ka so ni ro inu no ato ta khatsiya ro no to ilinya pelo no pija ka si mangitu no amalu ilinya ro ti chachya ba lu ti ta makuninga inu no ta ma pinasyo ako siya na kumakaw ni ilinya lawak tuting ilagajaw sigun na mata kina jele wa so arte u gote katu de khati git ile ne ati che khatta si u ngujuin u me ati wa me khana ile ne me amalo e khala u le ne me
4: o ene mi kausa tu sa ek sa de tu tama kan ta ne me te me la ble mi tu sto tilu me 19 se le la lo me la ke termine kanu ne asia mo ngata Alimang na apkit, siwala pa mi kuwa adyong mi gokunok nung iya na akto. Nigelo ni 20, niglas mo na tamani 3 milyon. Akago kan na kumakugok, minituin na relik ko blakot. Nigelo maso ni 30 mit, nung iyong niya tamani 1 milyon gumaso ni. Talog do amili unok nung iya na akto gok, kan nilak pala na akto gok. Wilo ni unwao makutuin na relik. Nigelo ni gok 30 mil 50 mo at talonim. Niglas yung natamani 4 mil lunim. Akagok nuyo gumakti gok kanituin na realik. Kasi ni gok sa kanilak pala gumakti lunim. Nigelo ni 30 mil 50 mo at talonim. Ano yung kliya gumakti gok. Niglas yung natamani 0 mil gumakti lunim. Teka ni talog doamin. Oksok tolit unnok nuyo na aktut. Kanituin na realik bulo ni mako at talonim unno ako. Nigelonit 40 min 60 mo at talonim. Niglas yung natamani 1 milonim. Akago nuyo gumakti go kanituin na relik. Nigelonit 30. Niglas yung natamani 5 mil gumakti ni. Yakalugtu tiyalit unnok nuyo na akti go kanituin na relik. Pingang naluni go 20. Niglas yung natamani 8 milonim. Akago nuyo gumakti go. Oang na gumakti ni 20 mit. and we clear

tua long mat new week sen nang ni ku si yo galwa angi yok pula yung nak tua long tak vunga etak tua long ona tak tuk sa lo ido palo suno bu ma ko ate an na pi wat la kala sa lang ni ale tu u ki ora mi si ungit tu kului u mi akangi yok ete kong nak tuk kau yi yau tua kami ona tak tuk sa lo i Nalak ti, sila lagi ye, ane agwe, ilinne agwe, ino lagi ye lo. Takwa upalok tu, kisi ane li, ukiot amise uluang itu, piani kaluang miti lo git, ujarat tage aluk tau aglasuna ubu pak winek sini aktu, sari lo namut, nage akoyan namere akaktu. Ujarak tarian, nonat cawang mit, nanti susi maninga, baju tinggi blue. Ujarak tarian, liupin naga malu amut, kena kunit, kau itu tawat liang mengarmi, okarung nangin mata, umiak yuat angiut, itu rong naktut, saat ilo nam, ijek tuari lap pagi, immaka ujarak tarian. Akitu luar usu muttamani, aku ni onek samik. Ujarak taria umana jalaung itu, kamani tau awatani. Ikka umat jami agal waktu ma. Gisani, tata agal waktu ma kano pivad liani lukta jami anga kamani tau kau imat jagapku. Sunat uwap tingnik, ika yoksid lu ala oksimayut. Unip kari umaluang innik sa uwap tigo. Nang menek le, makita kiyo alap tawot, upin na ka umalawa mo, takuk sa ako na sa ugap tiyo. Dahil masati lo na, udya kiyo ang itchak, tukatima kiyo akpada ka loang matalo ni, rikak tao laok si mangito, rikaw mayak sa tawak, kamanik doom, nunak siya waw ni nganik, takuk sa ngok titsiyo. Sangon niya akpada ng mat, umiya kiyo ang magang iyumit, agyak sa biyo yung mablo ni. Ikayok tutya me akpalaw ako kyo ni ame sukadlani ang ektaw yung nakpalaw ngin man. Kasi anili sangut sili tayin ng mat. Umiyad ang iyot itakatta kong nang ng mat o sunaluktaro palok tu. Tamag ko apikok tuwala ulit tun maan na. Buka kong natukang itut nalian ni glon ni. Sari lounap, ikayulaw pati ko, tagwa ko kaki, kusito ang adli, gawa mait, ikayokyak to ko laong maga. Ukak to kalaw si mang itut, iman na lounit, sari louna, gawa manik, kao yutit siyo alawul. Gawa mait lounin, maka, kan ngusok lagayak to ksao yut, isani, Ami siyong ito kulong niglito kasi ako yung pagkano aktong akablo na ano kao singin ni kasi ano unip kaadla kaya kakpalito sa aya kaklunga kasi ano yung mat. Kao yung man nakalaon ni piwadli ani nganik. Unip kaakila ako si manginap ko kasi makiyo at tulokin. To sa aya kang ilunga yung minik na akong nakaya kumba. Noong nakakasukto ni ay wayo nang piyumat siya kaluwak po nga. Una, piyumat yung ito akali, salak sa kumani yung ito. Iman nali, okaw dwi yung nakama, gawa magkundi. Inuit, ilali okpaktut. Sibudlari laok tangit, kablunani tikitaw yakangam. Maan na suli, inuit, inuingoyo. Suli, nunawutaat sa kalwa ko ni, Inuit suli inuingo kami. Kaplo na ang nik, ilaliyong ni ang miyo. Tayman na to kasi yaw yung madlakit kaluwak tungal. Tawa ni pibadli ayo ni kunip ka kama. Maan na mo rublumi mo tikit to kama. Ublumi ni taurek tumi kanokli utik langa. Tawa nga ilit ko si ulok tumik sunak kanang mik. Tamani Ima ka bitaw lang na yaktuk sa ulo. Inuit, inosirilaok tanganik, ingminik, pilagitid lawit. Kanimang makiktumod liyan niyak tumod. Pilagitid Diyos at laki kalawangin mata. Ikayok tao yaki

당근. 가오리 망일로아베메악두 이누이 다와니 이누드로아베올라옥두 에스키모미 다이야오유 가오리 마토각토 가로일리 나네케 아타쿡 사옹이토미 바와타강 마리카욕틱 삭타강 말로 이세안에 아테르미 가오리 망일투 간혹 아테각토못 독사학 독사학 망아미 이세안에 이노싱알리 Christ to see me out, not in our share of your blooming. I look at those who are at to me. I predict this in my jam after. I never had to be young not to, I got to be young not to. The Kung Maktaralo Amin Niglo, Ila Leo Koyao. Tete Kane Kaui Mangitu. Tuxianaklo Kaui Mangminati. Tuksiak bagi yau kinaung mga kau yung malang innam. Kasi anilik, ilit ko sang mikot, ilit ang naksiyo. Cried to si miyot, ilit ko si kisakalawang anik, inoong akto wini. Maan nali, tetang mit siya kamatay ko alo, ino sa kilaok tanganik, kau yung matsiak lunga. Kanok lumaan na cried to si miyot, ayok itoktaw lang mga ata, Tukisit siya katawala ka bloma. Tadbalit ako juti kiya ka. Maan nali, ayok ito iyo, wakaw ting magit, ikayo kaya ka kami yo. Kasi ani, ikayo kaya ka titaw kami li. Umati nga li iso mga anak sa kalwak tilogo. Ikayo ka sumnik sa uya palaktot. Awa nili, yan nalwa we miyan siya. Isumakaklutik. Anak sang ilakit tumigi kayo pala ako si magalawang mata. Lekipok si yoyak tugot. Isumagiyaw galawak tugot. Tukisit itaw na kasaka sugibluta. Isi ani, tukisit itaw din nagidliw ko ha. Inudlo ako imiatay ko ha. Ikayok tiging nang mi. Ino silito kaong mata. Tagwalo. Iglore octo pilegit loare a hacto lukta rica yokta orad la palaxi mayu, tikirata to lu Nunalito kauyu, tikirata to time na igluxaminigi glore orea to akpat, tagvali iglotak simango yakto, time na tikirata akotini, iglore orasu yakto, igaluskar la clugo, iglore orata orad la clugo, te ikayokti ingnitavani, inudloving it digi out chalam. Tak baik lori aku tahu ada aku kalau kami nak nak yau pilang itu jam yang tu baik lori lawak aku pihak sana miki kayu lawak aku akhir sibuk ni ada pangan dia naik tunggu lawak tu ikan yok tinggi nang miki nasi mian kalau mata taman naik ikan yok tinggi ni cang hari ini tamak perlu aja tu tak kok tu kisah si mak jual lawak telimut iman naik nak kurung baglat Ipsuming aat kiyak sinayakawit uplumi. Ikakakat kapsit sanalaw to akami. Tagpakinaw yamig. Akilaktaw ka at lalo. Akilaktaw katalawang nagtagway na aktumig. Imakari taman na iwadliya jutaw kokto. Uwang aglat isumatak yuwa pilaritip pa nga. Sunamig akiksukyak aktumig uwang aglat. Diyan na isumakakataw yung ha. Aksokok tiri yung aksin na klunin ha. Ikakakang matko. Ikakaklun nila tao. So akiliak yung ito akpa nga. Isumataw yung time na piyugin nilikad na lakayakta ka. Maan na. Uwa nga ilagiyaw yung ha. Makawasokok tingi takkalun nila. Uwa nga lun nila. Iman na itungok si makataw ka ma. Akilataw yung malang nirim na. Ikayok tiging ipadliya tutaw kokto. Tawa nili akiksamik. Isumatin nagit. Ikayok tiging niktaim na ino-ilino sila kagila ako si Mang Matyo. Taima, ikayok tao, ikayuro ako si Maning Nigli inong nik. Aura iyakad laking itkaluak tunga uwa nga. Kasi ani, katikso ka nga talitamaw nga niyukari ako si Mayot, anibiyasi ako tulokit, uwalaw ni